0: mena chil malet ki botta noni di sakka kel woni ti taw moni me penni peda ko nene ci pitu twal wa no replacement mo do pere
1: anyway ngi no dañ ma
0: no ene be ti ma yom ba ber twal wele ga chil ma do gen level mana man madam I chinda do ti ma yar bo ni wiye ma ti pa par kwana yob ti ko ma ti man speak fm don ba pegek e yob ya point

0: mena chel mele tibota badman deriko kiloni bala you de komadin tima kija kago no baro ber kamo kenega kenega kenyene ni ya ko di be chini timbi dan kija kija pere dit dok pere tere ko pangara chel chel by the way
1: inde ko kija mon ma
0: madwong madwong
1: erenge ko kija ke ko cha wen dog gin ko pe
0: no cha mo ken be ne be oli ko kija bogle wo no adu you know no carget but not Chiba gwenyi ba gwenyi chiba len men tiano da wo ba a a guru le pedor buryo
1: pedo ye wi
0: de ba te te gen te te te ko ko buryo ma pe men tugu tugu de la do chaine le
1: ti ko ay
0: ti ro chaine le wo gen ma gwenyi ba gwenyi ti da le gundi ya kije ko bet kamo kinyu a bi yele ma tek de ron katino ka tiara digu men pedo ti kire le wori
1: ti ka da tiene du char ke la wori guda ti mo
0: no mo kene dur kene gilew
1: ti da pe ti le mat
0: yana me gnero ba bay buru ni mirtim ki ta tien pierre berbe ber times pierre berbe beru bon ngat mango bot bor mir mo gogno bali ko
1: ale ko me
0: si an be no mir ki tima ki den tien pierre berbe
1: pierre berbe ya di mo ne
0: mo wen tim vi ki nya times pierre berbe ber ki tima ki ta pegra ko ya ni do tien bi la wo kwai tina ko kwai pe oli kwai ki ja kwa ki ja chawa duju ve ki beta be kan ki nyu
1: er ben mo ne ne kai ni kwai ki ja mo ka no no ai go ro ni eno Ino ni tima tima don keja do madam ai ka yo kong ninge ninge mo madam
0: wedo ye ni balon tie
1: le balon balen
0: ino ni tima keja ke ke tano le gomet ke ko bere nyim inyo keja ka ni timo politike je marama tike tike aspect mar mario de ma che le ni kunyi we ko bere ma che twin in chero gony na ber val men gi no tie do pay bere actual ki lok ma polo sari twin in so ka ni timo keja politike dano gonyo in bere do bini pin pe twin be bere te twin pa ki niga to twal bien ki nigal gina chel makene ni kitme ko banan pebe bien ya gire ki dere ma ma tek ma pay no controlling honestly chamo ire mo timu bala menu mer pay ni tim mer ki machine ki rapir be chel kar kum chama ya chel chama ri be ya bon yu tek ma tin ite mi ndan tu ki pierre bor be ngata na bitch speak for ma don ma pege keno e ko mar mino bi ganda dok bene it is true ki ma ka chel ki bona siu yu be ya bon yu tek ma tin we been upon cha chel ki ni be du chel ya ro mi kar botin kay nyako ke mo pole mo be kin gin ma guru kum na ka beru chuni no ma nyako dok ma pole kiri and of course chawari ri cha ri on kiri chawari ari ki nuchum bir lo kum tu wi ngi no gam ka chel be ki mo list ka chel ki bona siu lo kum tu wiwi kaba dugu chawari ki nuchuki yu me tar pala ko nyako ma per tek ka chel ki im ke kany no be ngi go chi mporo ke mi be tama migi kore kore man ju be ya boin ki speak fm don ma pegek yu deko ma chalo kuman lo nyi ri bad be do ni oran ju pa speak fm ni ma chel ki be ni me ngi ngi mo duk do nyo chon fe be di guma dit men ngi le mo duk kali mi chel kuro yu deko ma kuman men ki oran ju pa speak fm
2: Wana ye gankal, minu katie kamale.
3: Asa la uturu beno wajiwane. Kai miero, niankama miero terie. Ke niankami kaadie. Kitama inijie. Kema jese no. Na huwa wini bulu kukoro lep. Kai kalu dek, kalu miero. Wana wateyo katienu. Konga kete miero beru chief justice. Iyu kwewe kwaro chieta. Kai miero beru archbishop. Ichayo pijemi weng. Miero chapeji. Kedewa rute wani kwenu ila bokmo.
2: Wa mini kare miloko lok me juni
4: kampa yuwele ara ya be pere ane koma
5: babi wuti wu stand ma be tiu kere eto wa mo hane be babi wuti wu ento be timme
6: lutera me a juni ku wero be do president be kare malaj
7: uturu temo ma temo gulogo wot ma waro wor yere wot mini ye
2: mana ye gankal maloka tikati ki ye Wa telo you, why you

0: Fori fan.
1: Fori tol.
0: Anyway, cha wotu moka kan bodo leni. Hello.
2: Hello.
0: Afoyo.
2: Afoyo speak again.
0: Yes. Yo.
2: Man Vincent.
0: Yes Vincent, ego chimi kwane.
2: Come on. Now, umara ameta wotu lwati. Era nek dameta kwa president Museveni. Ono peki dega neta. Ato gema ki degi yo na neta kekan. Era no mer pochu me bir speaker. Madekare, marung ye me chung me bir speaker kar me pa. Lo kuma neta be to ruenyo. Ma kangara tela tela pe nyu ye. Le ku ka ge ma o mer ge chwale ko. Wa lo kuma ti ne ge chwala neta ko. Nyo jime pa neta ge chwa. Ki chwala ka mo kan ngara tela pe nyu ne kim jime me ge chwa me ge chwala ge kure. Pierno ka lo o ber me mata. Neo me ranita pochu merme ber speaker ke ke. Tiene gamente pa president Museveni ni. Kagi ni angi wiri ti arga digu dia to. Kelo yar mer de mo ne manna pe ke. Ti ge mete ki tikeri.
0: Okay.
2: Ene ge mer mo te me ko manita. Manita bene. En ti arga ro ko me be pomi en. Wengo mo te me. Bien kono ko mo mielo. Kono dan wi na de tarion. Uti arago ga lo mo ke ane. Wahan ita dekana. Tapi report mahu ni anita rayu kiar kamu berpe. Walau kamu ni tiada anita gigi mahal, kita jual ni ekor berapa. Si ini mera enkeran yang delay. Ucap arwah je kerana puak kilo guna blind game. Jadi kilo mera blind game. Minyak anu edaran ikir ni cumi beri speaker ni kekan. Yes, dan lagi anu tiada mera. Natau.
1: Foy, foy.
0: Anyway, cawat umu. See you. Machel, me okay, Pierre kana kana mena nani? President tiki power duje me timo kye ngar moye ken. Waki in waki an.
1: Yes.
0: Kako wak dire manje timo ipor giri bal mo. President omu timi kija. Dan wengi timi kija. President has the power to pardon anybody in this country. Kado timo kija ki mego. Yeah, that is it. Gimo ma nake kinyo nukpe. But in bay we lo better bay ki dana we timi kija be yot.
1: Timi kija be yot. Be dok be da ba ya ba.
0: Ke be da ba ya ba jingar bu timi kija pe. So in bay timi ma pe yo. Ke kari be timi yo ke ba lu mo ki timi be ngo.
1: An mer ka ka na na we me an ke mena. A kwa ki ya ba put ba timi. Timi kija. Timi kija. Be ne ne no wa inti me na ne. Ku ki ma be ru ti.
0: All right.
1: Me ni ke na ti.
0: Ko du chan chama ge ke ki me committee policy la ni do.
3: Duan Kitam my program ini. Peubedo Duan Kitam pa Radio Speak FM. Unyololoche. Ento pa jomau katikitamgi I program ini.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha ko cho gini mon kon ti ni adi
1: ya le me gin wi di we ni ti ngi kameti jeri ya
0: boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bera marne ko mala wa bera marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak le me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: le mi ju ma ga mak mama cha an la member
1: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new frost spirit kitchen flavor. Koma nungi dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kina ye yubu tapgiti nungi chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yubere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi minamba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimchera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Chat command, but not mama gane pi oga pa wiya boro. Mata konlu la yu raj pi yuru kumi. Kakasa, kachil ki boda uwa reji flavor gin. Ye koma dung futika gonyo kum. Dano lo ilubi Uganda.

aye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kilu diro machalo onyo kum na ngap kimukene ma purata ma wi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadon tok nung e duha weng lendo boman chogero ene dong la gam kao